mi yi la sa tenga nta Burkina Faso mam ta Burkina wan sigi wakotogo langande wakotogo rahmatan abo rahmatan rari tin yiki ndik montere nan cheng